0: ye omotono na kushirauni anamo umandeki akwireki
1: nilifidi akamotene nikatia mwengine mafuta
0: ah, wamango sera bas mutoshe maramoya vile vitati mumoto angu na haya yaribi avye moto avye moto kanga videgu omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu
3: Tembo Beni.
4: Ende yonga na kwa
5: ma. Iwa kukanyitwa ndreke kundini sili radio motore. Kamera na kutongerere.

0: Nari okumbia banabu watichavo Vomo Vomo maisha obruka nibasomesha Nari wabut akiba ya inama wikayo moba naba
1: Dongi mobu wenge na mami korere uwe tarisi yabo
0: Ndiyo
1: Asante sana umu wanyatahe umu wanya Alabu sasa kushepusha na lana Indi akalo numbuka kana wakati Tukaika kireya okwe somwa Tare somwa hongana takere mlangira ho Ndi wono wiri kumi Ehe, ndale ngi kana ya Wono wiri kumi tu Wono wiri kumi ya ho Kunde Tramabi hika kireya Okwe Okwe shabian okwe shenjiro mavoreyo Trabe kola, trabe kota Tutiye mibiri yomu na mtu ndoleyo Yei kana tuka kireya Okomo lego, obangashia tuhikira, tuwebisha kulo. Ndi pakibu mbu, awashia hisha kulo na heke kulo, ambu hema loga. Kundi hirimibu ebita waku. Kuhishi ambeno ni akaira dadaku, atikana nabianga, kwa mfanoe.
0: Nga wati chafulani.
1: Na nangi wati chafulani. Ambu akande sora, nafa nafa bene, na bendo vya bene. Esho ni alama sikana hira, etra, eshongo mundu yu neno yu, utavuta kirini ngunate. Echikara kewa nyilu kiri nalewe changabinichi. Alinga muna lewe nendambia iyo vosa. Hona ngakoliri mubiri. Ngevu kango kunga nisesha kuluha. Neri nitashatoka erikola mubiri. Ukeru chengure chitabu cho mubiri. Sangwa. Saha. Chitabu cho mubiri chene mletu wera. Mubiri. Umaya. Mulonda muma msa. Ekilijaste duzu. Baba kulaho. Sangwa.
0: Umukumbuke mumba wako siku za ushana wako.
1: Mm-hmm.
0: Kabla hazisha fika siku za taabu.
1: Mm-hmm.
0: Wala haisha karibia ya miaka utakapo sema.
1: Mm-hmm.
0: Sina furaha katika hiyo.
1: Ehe, merisi. Umatulia hoa. Nemu umamusa.
0: Nangana subira
1: muho. Subira muho kundi. Amatua Isofia limasaka ya chenga hake. Anemu di.
0: Mkumbuke mumba wako siku za ushana wako.
1: Aha, terima nira. Kumbuka.
0: Umukumbuke mumba wako siku za ushana wako.
1: Wivuke. Oyo kwanzika. Mumulu uchewiti akagala.
2: Ehe. Chonga na subiriramu ebiru eche omerera chenye ne mundishye mukabu
1: uche na wetya kaka
2: amuka kolwa kaka wibwe eche woma woma tole hano hoko chihende eche mukwirwa
1: voilà
2: chikara kina benga wende batahe emichi ya mabisere ta kutanda kotsebo wabire tokere hulukira hi yende yiri seve yawo
1: utya
2: eye yoka yarenge kanira ya nyamuhanga wawo nyamuhanga wawo so wanga musongo mwawo muwuwene Ayuka hanganira nari abandi ayo nabo bakandi byabaka kubule kirutita hikayo ndi bakandi yabuli ambo no shete ikahano akwireki naro ndi wa mabebana abarafiki wa mabebana na bana bawo abaka kulengekana ayo lakini suli hikayo bakandi kulengekana
1: ayo Sophia ere ulo muso ni simukeda ndi ukana bi ukanyana kusanganyire kana kawo na butwe muri olo ni uwo musho Uwa vandu, aba ni uvu nyumba, aba chene babirie. Si alihabi ya mkwiruwe. Ndi mkwiruwe utabeba nere ngekini nguko, hanichiro jiririna, umkwiruwe nganashabaneka, umkati katika. Swate ondine vya murahemu, na ondine ya mkwiruwe. Lakini, tuamata ndiku uvu nyumba, tunashina echo. Isi tuwechi kusama programu. Tuamabalongana otahe, lakini, situweshi, kuyukeshe mkwiruwe, nukeshe vya murahemu. Ndi hali murehemu kwa kabi mkwiru.
3: Hakawa wa hati hata. Echiro bandu bali arunga. Esahayo. Wa mungu nya memenya. Au nukukiruwa meitsu kaho. Okwa chiruwa chio. Wa mungu inya nashi. Oyu kashetu ki hola. Okwa
1: onda. Au kashetu angerera.
3: Enga.
1: Ndi huu mkwa ukumbuke mumba wako. Terisha wakulaho.
0: Umkumbuke mumba wako. Siku za ujana wako.
1: Mm-hmm. Kabla.
0: Kabla hazija fika siku za tabu. Wala haia. Haisha karibia miaka utakapo sema.
1: Uwe pila yeso na huwa. Ndiyo, abudu wana wukana sekera we. Isu tuletana. Tukana selatu wa seka. Kundi tukaga ngaganga. Merci beaucoup. Hajinasi ya dakika yetu. Mkumbuke. Uchine mamu nyagasa. Uchine utekala kusi. Uchine kokasura. Uchine utichiribua. Uchine utewa chisandu changali.

ya etye tuyotikaye omo bitutimbireko tuyotikaye mo bitutimbireko nikiende kikalaba omo bulibya sonja okwituka okosaisa tuna nusu okosaisa tuna nusu okulindira okosahini tuyotikaye mo bitutimbireko ebi konde tata watuyo watu havi akawati tuyotikaye mo byo etuna mu mupepa muhulikiri mwanze twamabya nerikukeria nerikuramuja kuchobya no bunyanga sawo segera ku ine kini bachi ku wetu radio moto butembo beni tukandi tukatwa ramuchatwa shima bakulwa bakarabe to bakulwa baka abakibanira kihinde ekir ekipin ekini bachi radio moto butembo beni mo mo ko bakara ni Moise Kalemberia directeur na Monsieur Philippe Makomera, chef du programme, na ryo tukandikania munabwire uko birebirie myatsi yika tendi yikakiria uko marego twangasunga kanji kanji tukanayiwatikayo mubindu ebyo tutashi naribingira mu mubere ebya twagalia na tukandikania munabwire okomatali malito amabi angokwa kabya mabingiro mu mubire tukaliago angana twagalia tukandikania ekirimbere amatali malito ma mama oma awo tuka iwetika ya mtu kwa kukutia bendo ejaka bere tukandikania okomwatse owalebirie ebyo matali malito akashira omomubere esa abiringira omomubere ekyaka satu ekyo tukandi lingirako tukandikania okwiyikakiria okwitandelowa omomatali malito ekirimbere tukandibuga okomatali malito ama omama oma wakingira omomubere na akama bingira omomubere amatali malito amabya omomubere wetu mumanene bukabye nibute ibwangatu bugaho amatali malito abatsinduka bakaulawe mu lemeto lour amatali malito lemeto lour niwambu amatali malito awotukaiwatikayamo awotutimbireko busanane ne vyombo ebyimano ebyo tukaiwatikayamo hale omulinga abasinduka bakaula yo mukuivre tukandikania okozeng ehabya emerkir ehabya nenda mbuyo argent ehabya neplon ebyo byabiguma ebyo tukanditakaniako na ngokobe kakola omulinga twangana hisishira inabiringira omumubere mwat niwambu omulinga akabya okoshushinga eshushinga moto esikatuletera masenyerezi nerani eshushinga moto esihenirie mopa ngekyuma esho nesenda ehabya ibwesikukutibwe omomulinga isho sikabya sine mwerangi eyayiringa nzununu kutse musase omulinga akabya nga jone eyabya nga jone nemunda kalinga karuje nerio aba elektrisie banaluri baminya omulinga gondeke ndeke nerio omobiro binji esinga eyo omulinga wamabisungayo esaha yabire awangabere makenge wakuyo akabya nomurera owebite bibisi kutsi byabya blu nerio omulinga oyu amakenge aya akabya inyaringa bite bibisi kandi nenenga blu amakenge ayo nibute ndeke ndeke bakaloyo mu vert degree abazinduka tukaloyo mu vert degree vert degree wamabimeria yonene yangana kuletera marigo obo nibute ndeke ndeke niwambu sana wanyitiri amarigo siwambu lo luholo iye ibikandereka omubere wawo inyabya muhanda inyatashatumika ndeke na yamabe kanyirira yangana sala yaletera oluholo niwambu wa makomplikasio nerio omulinga akaninjira nomwikoko akana kukutaya neshongula esikabya oko
Esho tukana iwatika ya motu kairo koma dirisa ano koma lango. Esho ngula mena mena mukabia imune moringa. Omoringa nerisa yo akabini ene kundire na nebende bendu. Na omoringa sa amatabi uwene akabia inia henia, iniera, inia retano buyonzo. Echendo echo omoringa chika koma ichia henia. Nerisa omoringo yo akabia vikunda nebende bendu. Neribu inia retera emerera mena mena. Ia bia blue kuse ya bia ver. Neria bendu esho sashe. Kuse mabashi akabia inia ne, inia ne. Nomore inya ne momurenga manje manje akabinya ne momurenga neri ne birikunda omobende bendo akinde erende rita ririto ye zeng ezenge yikana baneka okomyatse okomanzanza momama uma kuta yikana baneka omumapile amapile ogotukairo mushuradio ikabya iya ne iya ningu ma okoma pole awabere awali okoripile Naria zenge ikana watikaya na yokuiko kotia eshongola eshomusohe eshongola yomusohe yuene na yoyikana bia mwezenge mwambu ezenge nariba si natawanyetie yoshi hane engola yomusohe ikabinisho embemba yo ikana bia eshombemba nenene eshombemba nyinge sisere mwezenge esho ikabinisho yo ne calcaire lakini ane esende ngula esho muso hekundu esho muso heso hekutsibu esho wene esi kavya esi memwe zeng nario ngula mwenye yiri mwende mbuyo okside de zeng ni wambu ne zeng iyi kundire hawa mane oksijen ayo nayo ina ikanavya iyi nyo hoyitia au nde ayo ndirito ririto ringana tuletara marego ye merkir emerki de zinc ni wambu ne zinc iyikundire hawo mane oxygen ayo nayo ina ikanabya iyinya ho yitya awu nde aye ndirita ririto ringana tuletara marego ye merkir emerkira watu wakalakalire akanabya iyi arjo na ningu mayo ko muren oko okorita ririto esaha yangabya arja yinomo kindu kuzi yangabya merkiri yinomo thermometre thermometre yitata tulika ikabisi yangakuletera mwazi lakini thermometre amabe tulika niri merkiri yikalwamo kumbe isi yetu loko mubere wawo kutse ese wali ayo kundi yangana kuletera marego wa mabere ayo eri ndirita ririto matali malito ye plon plon yikana sunjika okuma bakteri au asid na ryo ikabya enengo mayo koma pore eri pore eri mabakteri mao mama o mama pore au mabakteri mao mama uma eri pore ririhe ririe ne ripore ririre pol positif pol negatif

0: Yo baba huyu ambao umeshatushania saha ya nomo honorable loku wetu wakamuhula mo kasika kembamba kibasi bolobolo.
1: Okay.
0: Baba huku waiwa nyirokochi huwa wakamuhula mo water area mwaka tumechitsupa.
1: Okay.
0: Chache no chabiri hika.
1: Kovene. Tulole ya murero luba luba.
2: Ono ni mama Germaine ya sarabulamba.
3: Ono ni honorable kambale kiongolo erilo malera butarangia.
1: No unde.
4: Ono ni mama kambasia kalwevu lamba. Ama kulia katoliki kute kumabambinga vireo vetu.
1: Ngakure yochie inosa. No unde.
3: Ono ni honorable yaridi kristie elu kuyuka lumuvi kumishwe yvili de butembo. Nyepatarasisi mushibe parwa seliambo mkwame kabisa umundano mwairande kemuka kolao.
1: Washinja munganga. Nonde.
5: Pastor si lo buru anke burondo. Si tuta usia mukome mambia tuwa bihika.
1: Tubwa shincha. Nonde aho.
6: Ano ni troje meaje kabau. Abri hika.
1: Wa shincha.
6: Omo porfe mbulamo yale kitu tuwa hiki inye bau. Ditere vetu. Mbulamo yale kitu tuwa hiki.
1: Mbulamo ya tatuha.
6: Nariyo nariyo wetu chiwata. Mwine. Mwaburi ya mungendi bakiri.
1: Yarimari ayi.
6: Rumari wa programu ya leo ina muenda nari.
1: Problemi.
6: Mwenye mwenye mwenye wakende nye rezulta.
1: Problemi. Mwenye
6: shikai.
1: Si mwenye ziranga haroko shomboko kwa chiwata.
6: Yee, yeah, shomboko mwenye mwenye watengea kubure yona vanyi mwira.
1: Ok.
6: Tabaka mawe chiwata. Papa yaridi na umuwa kuheri wapu holo.
1: Ok.
6: Yona nabia yambo. Mkabukabia na yaridi umusha kuhulu. Nyitwe. Nyitwe.
1: Vala.
6: Nariyo kilu mbiro. Randevui ina mwasa. Urende shombo kwa shamabi
1: shuna. Atuka rimari yere chiwata baka mabe chiwata basunga sunga naye.
6: Rio suendere
1: vula. Atuka. Sawa.
6: Baba manule rowamu uwanga chilu mbirongo kwa kanyi hayira.
1: Nolufranga
6: lu. Wana nyikuwa mire.
1: Nolufranga lu nikere.
6: Atia.
1: Vala.
6: Merci.
1: Ok. No unde. Aha.
7: Mama wasi area serebe wale. Babu ndewa abani naba abanga ngabe kagembe iti basinja bandela bakatunzandeke omwana wa yane hotuma buhenga tunalwere iti nyamuhanga tupe atupa okunde amwana bitumire ere hangana no twa mthala okuma buhe omokwanza ahali yanire naroka nemuna shisha labere yoku muyambo yena niyo anyuma arunimere no oka wanabisoka utya ukasokere ena ni emusimba halimu yambo mbira kana mapiro kana kaona muahira manyumba tano mrena muahira busana muahirati kana ikona mabuduka amanyumba ali ya tena busika ngamenye amanyumba kwa ali ya mbono shoboni kwambo omulana huta inyotero kwa mundu inyota ambu bindu byosi yatugabire byabiri habari heri yake
1: polovolo
7: ndo bunde polo kwa bandu menye aba heri ya manyumba
1: erilwa kera tunya wasuka buto mukala ngeka hese hese.
7: Era
1: mundu nanga nakulira ne deni ya uyo bulde.
7: Ime yete baka ebenga ngete na mabwana mabwana mundu akakati nanga na bwana chinyetu na chaki kisira lakini batambo ngabwa twire ngareza reza ashibata kana byo ngabwa. Sana
1: tuhani yeye. Volo volo. Okay. Au ndia ho.
8: Onone paluku wikalo ugisterile kakobe mwemero. Eti limbere mbere ngare mukabali chetu abo tana boko chetu che Karmeli tukashaba. Amatarai 16. Yata kaona sikufa tupe tukashaba roko chetu.
1: Kobene.
8: Na tukoshi masikufu kumbili ku wewe.
1: Na
8: leo hano hali super ni ya Viki mu reparatere wetu ole moro peka ye kakuba reparatere wa mamuto. E super nu Viki atuma mo posho ne mo posho kwa nabene ne. Mwita la ruba yenu ya mahika.
1: Atuka Viki tuma ya pokera kanduke atu. Sho super shame vya honene.
8: Super ya munga ngawe tuwa kwa lamo karima vene zirari. Na yuko tumika kakuwe mo lupiteli luku wewe. Atakaba semera kusiku.
1: Ok.
8: Na chihindicha rinicha masheka na nziri ya masheka kama ya kona musheka.
1: Kwa vene chihindicha
8: rinicha masheka na kona musheka.
1: Chihindicha rinchikabu getasio kwa bandu.
8: Super ye no atubasi.
1: Atuka washinja abakure tasho bakaba kwa mechende chinuka luya chimanda ke yatakana
9: anaona honorable kambale mafungula bienveni kasi msengere chirao he manyumba yo mama honorable kabya hula yo Maroc
1: Maroc voilà
9: Maroc ya he manyumba basi
1: lolo ko binya manyumba
9: na munibe parukia yetu ya chirao tukashima kundu aba chindikizi boshi aba mabutrembo aba nabi anareka ndanga baka yashobekera uyu miliyoni yabye cyamba nacyanzima kabisa ngabe ndi washinja ameke kero yishivana ari aratra kibaza batabari atwarayo abantu bakalakalire ariho taratuye bakoni abari mwana wa ingo ndi washinja aho biriya ruwa nyamuhanga tokere eriwele himiyisa
1: washinja
9: naye ngashya kima na Gaston akasaba ku barriere ipyaje ruto manzara ya boyengo musengera ayo yule ni sevisha munabwire
1: washinja
9: ndi washinja kushya abantu bishya barriere Munye baka kolanda batra kola.
1: Washinja. Bwe
9: bana mtu yambi to vulnerable kuntu tukobugira.
1: Okay.
9: Na polo wa madam ngako la yabu.
1: Tama poka.
9: Na bushya banyashi ariyo e conseil parlementaire ariyo kwehwa kana ngesu ba kishasa.
1: Wow.
9: Amasha huwa mayenga ngabirini chinaka kununi bahati.
1: Voilà. Washinja mafungula. Anone kasaraka mutongera mu bidu lezi bichindwe. Chibichindwe busha ba barichingula shura dio bakwame. Lakini polo ko chanda chaba ba murenze mtu ko heraya mama wetu. Muna bichindwe.
9: Ye
1: shugura mwatse wa monzere na biri hikeno. Basi balobo loko chanda jo. Una shiba ba murenze muka baba murenze abitushiani.
9: Balobolo.
1: Hanu hali etupa nyo botike lo c'est la vie.
9: Voilà.
1: Mishi sabe ndo byabere byaho.
9: Rangona banana.
1: Mishi sabere kala bimbya labe umana bende biri mochi. Ambe.
9: Hanu abirisha bisho tsipa. Nisha Joashe. Eri luchimbulu.
1: Vala.
9: Nili kavetsa tyakase mamu kamukwama.
1: Atuka.
9: Na bandu mvika bana ni kumuhindano ona holowele dis.
1: Owe tungana.
9: Owe tungana. Bandu mvika bana na kutsewa.
1: Atuka.
9: Washi alira bahike.
1: Atuka.
9: Lakini bichi ndu baba nabalindire anate mpanai ambona bakamereshi basheshi ala.
1: Okay.
9: Ambo munauti aka tunauti aka mera na basha lolako
1: basha lolako huko
9: basi ndagenda yake
1: mweli rende kukalata chisese mbona kwa tinanzi na lobuchi wa chisese mocha hikira washinja mtu wangu kera muchaba abushaba bakatunga shonzu chibaka mbona tunga shonzu cha avala abushaba katunga shonzu chishe bichindwe chisese chebiana neche musonge mobya hikira
8: Washinja honorable kambale mate romo club des auditeurs butuhe
1: abo
8: auditeurs tukaba kaima na liwe dena munde bakwame
1: wala mu
8: auditeur wetu mu omaye kabaka ate akebya honorable nerumaka natuma ekibido ekyo mukibo
1: tupokere yao mishisa sganzere ndatokomezi tunalangire mishisa ashi mishisa kabu abenene wala na kwana na chama onera okay wala mishisa takabiva hasabya Mwuburi ya kabia mwuma mamishisa. Ok.
10: Sauti.
1: Ya leo.
10: Akome namu ni hule mpaluku kasi kiremi eri asere lubero. Inge wantu bolobolo kobe handabia ba honorable betu. Aba vya wakabia nere patole misiba.
1: Atuka.
10: Na muli olo olo kanimuku wido onde mwase. Okocha anda cha grasa. Kasi kia kembamba tu watu bolobolo. Mungu waende leri tutuleria.
1: Wala. Kasi kia bisha lisha hika muna mungu halikashikishi kumbia kenda tsenga. Kutsaka mese karuhanga nabwa tibwa kabi
10: chibido chama bihika ironga etenga
1: vala okay
10: umutenja kabya muma
1: tulutuka kusosola mwachinde
10: eye echa inini kawaida tyo biro byoshitu sahani saati tukanywacho
1: washinja kasi
10: ayo seluvanza
1: alubero kuirwa hena
10: alubero chenabundaerere
1: vala alikola basudolo matasha hohole lubero
10: tutuka tunge frontiere
1: nashimwe nabye kukuku Basuda kabisa bandu bale mu kabagalerayi.
10: Lino twanamata shanywa magezi.
1: Okay, voilà.
10: Na aba kala baba nemulaba lakini ole bola lo nemwanga lukande kala kala.
1: Kuna mbunda bundai.
10: Eri abandu eri la brokolo ndelwande lulia. Omebutuka butukala ba mpanya road ukali shufimbo shefera beto.
1: Ai.
10: Abandu bani muhunzwe chitsumbiro eba panga na miboko yabandi nemubunangika kwa makuhabu sane eri bambu. Mubakasaga. Karandene yevende juru naruba ya kutsimbuka ala bomolo bango mwere uko butuka timba muitili mwere bamabe kutsimba ukali shufimbo she she fera beto
1: vende juru bekabya beto
10: ni wambo kumbuka lomo omubwange wetu eno uko butuka yange cherumba kusegoma kumbwa zikomo karandene mwe kitsumbiru wabya ho vende juru
1: ina himbira yo
10: ukaji koche mobe handa tu muruke Aho keba na hera otere wa byaho.
1: Naruba kamenya batingo ko wese uri munyakitsumbero.
10: Indi karte kakaluka buwe. Karte kakaluka buwe wa bikangania. Kwanza wa mabya wacho wa biswe hikira na karte ri ni wambuka ali fera betutu. Kumba wa bikanja karte amba yono kalu butembo. Ah, wa yipembeni.
1: Aba bandu banana.
10: Nero bandu babira bakala bipembeni pembeni banamulaba kwane ni baende. Nero omuhanyo yukatsimbawa basi olupanza lukalulwa kana. ni bwaba bwaba kasirere ibo banumulabire no yo yo bwewewe na ribwa no mwecho chisachisipuko bwatu tukaendelee ribu chabanungo kubuko nibune baendelee na bokobyala na ritendisa limiana kunde
1: I'm not sure if you're a problem. Abantu bana becho ne chakwenene ari no bakambwenyanya kabisa abantu bamahwayo abantu se baba kasage subuko ni bwabirika tukumbe muntu ni ayo kodawa sa hale chinde kwaho avwana
9: ne nama bihika ne kalambo wa
1: misi sa sombo murenge studio ko lutsetse
9: muna nali okubere gwa ngashumbao na beria no kuboje ne kalambo wa misi sa Timote irilwero ganda ikikala mafu no shi murenga mabe na mafu bemwese byaberero tule nabi
1: bolo bolo
9: maro wetu mwetu shigeni
1: mbona nasunga foto mwana
9: tula yoyo banyibere kiritu kalo mu chechabinyonge twabi yazika baba wa honorable chikaku twabi rutu okabuti tukasamba na mwali wenyu mabegenda
1: natuka nayo na kalambo ndakenda
9: twaya muziki buhinga nerunga shimabo she bana mu yatu wako ave shongonga abatsumba mandro na bana muletirenji obule mundo murichinga rewe nge wanete mwaberi kulichuwene mukatu muka yatutuleria
1: banga mboka sheria hika
9: banga mboka shenga sheike wetu na bire karama kuli mu bacha kikenza ngabando ba butu mune wuyu oyu kumbe sha tolerisha banike wetu ko ngo anu mu Uganda
1: na sina ni mutunga
9: ni mutunga lakini si na ri butunga boka bwa bire anga boka ko kunda bando ba wetu ba mabi uambo banga mboka yoyu e ba kalo bi mie mamete na ri batu ba kamu hare kangembo
1: wachinja mishi
9: Eki ninga bunde bolobolo mtu kagabana njinga sungiro mwatsi umuvile mama wa grass anene cherero grass kasika kembamba anene chirirwe bane wanyenze babirlo layo na millionaire president ero njeo millionaire vice president ushalo katsonga me wasene chipia mwabe bwechende tuende bane
1: oko bene
9: eyo byaberi aho na abanyacyabunyunge mu bataka maholo olunda hunda ne manje asiro mobetere na biriye yenga hike wetu ire mama yu mave autu busheriwe kasese mama ka wotu kuchilo net ati bwana ikumbe bandu bali okomboka nero sho franga shishi
1: bashinga misisa
9: biriye byana nabuka mu patrol ibatsero ati mushakulu wa misisa wase ulangira byanga kola bene byena biri kulya botembo
1: nebe
9: ni mapile pile crayo e pile heke heke
1: Kyo iba zero.
9: Hiyo ni kire kuchi iba zero. Nero ipile hiya hen. Hino ni hiyatwe. Echu mbuke wira kukumbe sibashi ambama umure ngecheta luamu.
1: Iba zero.
9: Iba zero ipile hiwene. Mdo malaga kuhio. Ina luna atemi tukuduka. Aho nyumu kuhaujuu. Mezo nzuli kuhali kugrarute. Nenyumbe yero kuyine kwa yutikisteri chen. Hiyo ni kire kuchi iba zero.
1: Vala.
9: Nero ayuni mapile wetu. Ni nuvote. Sere huo luba luba.
1: Okay.
9: Ata bangalu shiri wali wa mchume choo wa mtu hira mwano. Eruye original. Epile kreyo original. Yivatero. Abri kulie ya vote embo. Mwuru kano nda makaritomanga wase.
1: Okay, wala.
9: Ni nimero yeyo yeneho. Mwuru na nabrekera. Ni nimero yeneho anu. Ndomo batu ya kala wukumapili anu. Wabrekiru kunimero anu ni 09. Nwanset. Nwanant. Sengansengi 24.
1: Wala.
9: Nabali mhoza hile. 081 99 46 94.
1: Voilà.
9: Et numéro yeyo.
1: Voilà.
9: Na ayuni mapile mubando kubya labata hiye. Ndishime franga.
1: Na achinechi.
9: Esho dollar na shusha heno.
1: Mhm.
9: Shetu shetu.
1: Voilà.
9: Eh? Shetu shetu.
1: Labayalo mishis.
9: Eh, oyili uibatsero atibase. Atimolobo lukubika tuikira kani mukalo hali lakini ya mapile haya kumbe tuwabia etu na mwiro kuma radio kwa wetu na ba ulikiriri
1: okay.
9: Ni pile kiro ya ndikira kuitiva tseru
1: okay.
9: Veka uka vekeria naruna mikala tuenda leye
1: ah Ndele moto.
8: Anone telasforo kambali ya seremaleri kutaranja. Tukuma uriduwesinja motere baridi Ferdinand munanyalo pepe yaho.
1: Atuka.
8: Mwurekeriri mwikale tuma venge.
1: Voila. Hachina hundre? Voila. Ituka shimabu shi ya babiri hii kamali ya linoe chiluruma noche tuwete. Babandone tose tulekonda kenda ketua tuka wa tutulututu. Nichi nichi hibula hike hetu wete setulukonde kenda eke washinja dieme kukasondo laibi umo kukatambika ano nilika kurechi lumbiro etu kalu le murero ereteka esho mbombo sikoko ba honorable basaba verete nguane luholwe ina eria naba ndibandubu ushaba naba eretu kwama no haba katu kwama uko kishi kishi kunebeno babiri heria balicha abo naba ndibandu muherere Nga langira honorable Flavien muri chetu mkuru Rouge ane kuelitre kukatambika ano wewe chabaendi basi na merjene mwale mwana kana yomosoko na iku mverena eshelu nuwananda kenda eke tuke profiteri erikeria mwira wewe ye paluku kahuko germe hachine chalu volu wako mishisa
11: chicheneho omubutabalibu ya tuyulia kulichi weni tuwa mushima Inga shimi yomuso o kumezo haujui ewa ntoli ndimu mwali mboka mwemu samidi mboka mwabatu mwabambu ye kumbia wa honorabu lewa li mboka
1: atuka
11: nga ngeka na imu ye hika
1: abia
11: kambere kiraku
1: mwali mwali mwabe reberi ya kubata vya
11: mwemu akesa na miya katulimu ni ereria mwemu wa shalatare nungu kagenda
1: ok
11: Inga shima mezo ntoli
1: ok washinja mishisa Esho nabisi na mwasase kakura na malangrana miyazi yinaho yinasa yerere bievni mafungula ulo tutukire emiyazi eri okolu wale ahonaho.
9: Wasinje nga bia nge mdebya wakwanza rehatiri nyangwa na lalu mako. Omwazi unashito vanorabla tukaya nda ine yi tuka timba timba. Muna hikiri ya mwapola mbamu aha, mwemuyo wapola mbamu ndatrei. Emo lecha handachi ima, emo chapotomo nubuka liomuseka. Ama vama mkulia, ama hiko kwa cheka, charakula. Nariyo mulu wanamo mama mwapola kwa mwuhechapu kule. Mwabu mwuhechapu kule. Ama batabasa. Eri unga erobashi munyiriro mundu nga yajitsungira kukore bwaje. Bo, bana maisha yayo bama maisha yayo bama butwa kabere. No kasatu bane yo butsira ribwambo bakabuna kuri kuna kunangwa. Nechana chebu mulu ana chama chimuchikera cheta haa. Bo mwana wabe ne yo yituke mkekelu hiria neno. Abe wabu shibo tuwa shine tushitwe shibo. Tuya bana yabo tumenyane. Bana mahira kasengara ko hauma ambo tutraya trahaya. Babira betwa le shombene. Vero ave kesho mbele chinagendire, omoseka, abirisha lwa wewe, abiria baneke wabo. Bo, aka baneke wabo, abini ya neu unia nambala hikwembe na hiringa herobe hiwene, memu nubira nambale wabo ya shopataru. Narabo wabumulu wanabali ya nubambo, haa, nye mukabu wako miyazi. Mutaro trobuera, omulu wa omoseka, ngatumuleke wabo, ngatukamera shombe na shetu, kutse ngatuera trot. Omoseka li agenda shituwa shinga harachaha, chila likini ya lumwewe. Alini yani yana shara kumbene,
1: amani yana kumbene,
9: alakini yamro shuba wabo. Halo vanza lol.
1: Na kesho ndoa sika shika ona sasa kaka la kale. Solange, uweche
12: Kodwa sinjeri mbe chinyo. Jingu wa nditungu kuba na ya YouTube kwa merere. Na waho ama ganganishe miberi tuwene kumbibali bangu baka irabati. Na waho chata ganganishe.
1: Wa irabati kwa?
12: Kuba irabati. Achuba ngana irabati kwa merere. Ama vegani, iba suguli shombe nishavu.
1: Okay. Alor mtu wanga? Rakwa merana ukurwa mtu eh.
13: Na ninga wan chond nibika betye omwatsi ono bayeyo. Kusangwase bale bamenya bamabwanga kasibale bayayo. Nalo bakande menya bat ngai ndiriat. Ndangana bihanie obore obureho. Ishi bale bayamenyabo. Bakenye babike obumukali emo bamenya mtu twamasha Toma bulo nonga ngamubi indi
1: rebe. Umdo analunya nateke ni shale kombene.
13: Hanye chikareka. Kusangu mtu ndimu makibo kwa hunde. Siba alaba amenyacho ngachecha. Ila tu bakande ya yo obo muka liba ya buliambu. Biabi indi rebe. Bakande ya bakura ye chinyua echele kire.
1: Wala.
13: Ndiyo.
1: Tele.
8: Washinjo kuchinyua. Njinga ndibu alete. Yoyo alunanie wewe shale kombene. Shamba nisha maashi ya vyasa.
1: Iko maitsurubukani.
8: Ama itsurubukani. Ehe, njangane na maeranda ke kulenge kuriwa mbwa kandiri umlo na umuhatari. Kundibia lola kwa yate ya kumbena, ama belangirate. Bwe shamba nisha maashi ya sanga hatera, ngalune tebete,
14: nevolera yuko nanga kuresha teso mondo. Ndicho chiria hujeti.
15: Apo baba mulume wana cho tulera.
14: Apo baba mulume baba mulume yuo na wana yuko ndeya muanga mera tu kunde amavya nene neshi makosa wale ko mulume umukali kuna kure mbaka ya mukasa abe langera tindi kandi ya nabe tulolo kushamba nene ronga ronga. Neronga ya hadiru
15: mbunyumba mwe.
14: Mbunyumba lola kweyo. Kati yendu nende. Nero amavya yu eba mwereka.
15: Nambu abeni nanachi sandocho umichi nu mbunyumba.
14: Echi ndi chini mbunyumba ni chindi hiye.
15: Nene nanachi atiboha. Nose nereko lubanza lwa mundu. Nambini nabina na yu hongo. Hey,
14: nerele mavela ngarama katatano mwabu hatu.
15: Bas. Lusasa?
16: Bas. Unashi. Nje kwanza kanji kanji. Nganga langira basika. Sawa kana umanyumbi siwa ta hiwe. Kuchi siwa lungiri waka inyinyikiza ya. Akabi ya mitu wala kwa shambana. Na tuke riba dilisha mewari. Akabi ya mitu asha ya runga. Mashonya la shoshi. Isha holoka.
15: Na mbaba kalibetu wa runga. Andua baba. Shonya la sinahanga mire.
16: Ni wambu awatu karunga nabo. Isi mulimu isi balibi kalua nabo. Abo bakaluba minyambo
15: nama bengera
16: eh ibo bakingira chileta leta ne chikutime naho abakonde mu babere babikayo amaminyati ero rubanza rukata kini hamba akinarenge kanie abarafiki biwe balia ati nibambu sina dishayanga mbanano kushopata roshi kahambo mubirushi teche ndundi ngasube wetu Nerama visuwe wabo, na walio watiba kwa merere shombene, isi mwa kwa merere shombene. Ila muye kwa merere wa mundu, muka ya minye chikavi lakini naenda ngonichehe.
15: Amata ikalerako, eba irabati?
16: Ama ikalerako. Unashio ulimacha kahuluki inana ute bie kaka kiraya. Ama ikalerako wa muhono. Kundi, wangana muhatikana. Na mwami uleotu ulemu akana haku ni hiromu bulingiti.
15: Kamuka linga natro kumundu.
16: Panemu ni gabo. Eh? Ina watu, onangiwa nabi munia inashia labu iranda.
15: Inabia libra.
16: Neramave kali mwamule kayo nakandi. Nashomba nisi mwa kwa mererasho kundi
15: nashishamanareka. Sikabia nene. Eriku meluri ya tsekareti ya.
16: Abanduwa nimu heri. Abanduwa nimu heri. Iwa heri buwa. Wawabi butuka kwa mererecho franga shabi asa nero shakulera. Nero olio wari heri o.
15: Omundu.
16: Obuhaibu wawo. Tuwa heri ya vendu.
15: Ok.
16: Omuduka ronda ya vendu.
15: Ok. Alor kaventi.
17: Masindu kambe chini. Njena kanji kanjinga langira. Tu abandoba tu aba ali mbunyimbe shiba ali kombene waka vumilie babiamu. Ukalangira omundu amibisha akabi isha le kombene akabi tahiwe tu kwenene kwa nyumba kwa lugwa gani ne ndwa kutia tu kasunga bibe abelunga nyume le mukeranda ke shimulwe murungire munendreke mukamwa be narunga mwelumwe wanza malwa na rokandi bakagwa mbwerikala erikala busirandwa shichuwene na kumbe to bandu bangana bakabi munyumba shi balungire
15: wala
17: bakabuwa
15: muri to ushiko tundashito tia alo Javier tarataka kwa cheum
18: Wasi njoka mbechi nyokurudu. Jereme muhonja ariana tukwa miri.
15: Kabine.
18: Niambu echereho siru washaru kasengaru kwa mama kwa mesomu. Itwa naire shu hakili. Niambu chilu mbiro. Wamabe nyewe kaholo franga luau. Nyina shike ukandrinize pocha. Echu tuwa tazuka tuwa yatu kamenyecho.
15: Jere wambuchi.
18: Niambu nga sondibu wanyetia. Itwe balume. Eria trahia, tuwa bila tuka langira, niya munga tuwa mabe ya ula, eche nga chitaka. Niya mkulu wali buti ya nga na mabe ya, niya mu na mabe ya ula, na mabe ya ula, eche ndu niya mbu, narungandi ya nga tuwa la chukuchi, okotiduro ngoko niyashi. Amusika sibu ambu kabilo mnyumba, eshi alia problem. Amulu wana, abre langira kebri heria, niya mba vendo vinene, Narakendi luna haka indirio muka liwi wa
15: yomuseka. Yomu labia hatanzera.
18: Hatanzera kundi ya mabiri. Niambu abere langirenga biri ya shere

0: kasatia inesheba kanganyechi edokimat nje namwetre basi tufe divorce naberia ku akize oko komine fulani narona uwaliye
1: tiaringa kwene abantu mena bakasagera tobusana chiko ernasunga kartasi nichi baloba uronda esangante dola aranga baloba keba nabikire larini
0: basi niombo erebo huwa olubo ani ani nirombo ukasha yakwa kraka chilumbiro naomba mabiko ya nonne sa yano no microphone ukaje uko uta
1: aranga taka sangante
0: okay ukadre bitako ndumeshike
1: aka omukali wauni asera hana kartasi tu kunda kare kwa kashe narunicho latake sangante
0: basi niambo munabwire
1: korone nyiye balume bare muno bamatashi abati abalo
0: bo eriwa inje nga honorable sina nguva kunda nyiro honorable nya balume baneyo abakasaga
1: naro mukali wao wabere mubutako mwana omndaka butoko munduko mwana ni miezi 9 narunya saka niasa na kabaruwa nichi oluo huta
0: Nasi. Corridor ora.
1: Yang pada defender ya mah biasa dia.
0: Bas ini ambu, ambu di mana ini?
1: Oke.
0: Nih. Naro ada problem apa kali?
1: Omu kali macha.
0: Akali luar mutu.
1: Omu kali macha bicara sabat anziri nusu ya parcel. Sebangga muhayo om dada mata hula loko kunde. Papa kambu, o kanya kuri hari obu yengo. Eben ruku mbebi aher.
0: Si changa wazekana, o kunuvo yeleta, njenga honorable, sinanga tolere divorce. Ewalete sengan esengan dollar.
1: Tuwetu tesa ndine divorce hali yareganana mukali chachanziro mulome ye alairi okoche banza.
0: Omusha mukali alairi okoche banza.
1: Okwanya kwata okwanya nasha kende rabe rovenge swanga lwa mutulera hokwe.
0: Basi echo se changawezekana kunde e parcel ni munyambo munabwire ukata yumukali wamabelongana yome mu butwa ko mwana e parcel leyo ikabye mabishi alechi ayo mwana. Wamabehola
1: omwana ne kisha.
0: Omwana ne kisha. An ina umwana na kisha la moyo nero awashe njisi nangayo ya wali divorce kundi mwana aba na
1: mwana
0: e parcel ndio mwana
1: nishisa
2: engate kachi kunga bwanetse alutsegetse lwa berebia omulo wa busukulu sahabi bishebyo ne frase eya mabitsa ndi abando isiba shineri tumikishayo nitwe bahimbani shitwe sherso memegambo Wamabiyele bya unagute eno yabira si chipya chetu echama chayi echama choria yihaki na amani emyati yatwangana bya tukatwale iri haki na amani mukatwale bibilu mibya mareru ebikambala marinete ebyo bikavizechi olofrank
1: nichisa twika loko chumukali yabara saba
2: omukali
1: omukali brati njase na chiroko mulume injere ni chingasha runda ya mbagara ya cheba
2: wala nerusase musheria Omundo wa maviro ndire divorce. Kwanza sengante. Siribyo mwatuwe divorce. Obobu kabuti nipo frapper. Oyulia ronde divorce. Bakara baye kandrene miaka. Yemwa maibuge munagabene. Kandre. Oyulia ronde divorce. Akana lua hatia. Akana lua hatia nga nyembusa. Lutege tege lua mabibia. E divorce. Siri tuwala noa yetia. Hakasa mrusha lyesi UN hakabye bihanda kandi bikala. Neronga bwira abantu boshi. Omuroma bikwika ko yatya karondo ho wawo. Nanga guri ndi gumye ne ngume na rokundi ni mu Kristo, sira ta gundi abantu bawusanda kwa mangume.
1: Na wabiribu wacho.
2: Yes, ndo gundi bahaba abantu ba mangume. Aho okundambyeyo. Esi wamu hekita sicha uchi lubalupu.
1: Mishi satomebwa tuta echo lose chelwa.
2: Bakana
1: wambo nacho na nachiwira tamenyo mundu anga kukola nabe. Norero wanga kukola nabe runi akubura tabase. Ndimugana wa mutu abanalukumbe banaluba bubuge cho bareko okwanya kwa bandu areho labanga.
2: Mureshi mukaliri wati akaron de divorce ndiyo kasati na nanga muhukira bakawule kibanza. Kyana herebwe kandi unaliuka rundi ahiwe. Kyana herebwe. Etwa burano kwende.
1: Akashatwa ya herebwe.
2: E parcele yo bareke yaho. Arewe bamaye banawute kirengache. Nanga wira ni techirenga.
1: Mishi tukabu tukayo mokope yao. Kandika nuka vya kabaruha kakasiru kupuli. Shambu muka liate mbwe chiba nze. Kandu tukaya muende. Okwa nyo kiritza ndia mokope mane sungula. Basi mutu mutu iraho cholosi chiru.
2: Ereta yikabia hapo sana netu. Nereta mamabla ngirake unene rezo. Bakana devye wambu. Ube kushu yu mbandi. Aba rende chesoma rewe. Siwa mbwe miesi yushio kureta. Yikaya ndra nguku ya vere sosa. Munine uwe no mureta.
1: Namboku wamu lumesha natamuha.
2: Aje na magana.
1: Okay.
2: Anauti shungula na mabotabana. Akiwa akiebi lwika. Noliyo yabre ya dehere yale. Neroba na bigo bakirerete.
1: Okay, vala.
2: Mwachane nabo.
1: Okay. Kasi kembere tu hambe ya mstronge.
0: Sauti.
1: Kasi kitu tuluse mochinwa chi divorce. Kunde ofisi sali divorce.
0: Aho sali divorce hali separasyo.
1: Hali separasyo. Ndiyo. Tuendo mo separasyo nyi sali.
0: Ndiyo. Nero tuka endo mo separasyo. Nero baruhi ya serayo. Rikaka ngana ango ko. Omuseka asumu nyumbi narundiri umwanzo. Nero wabere alevia. Omulu mene shaute kuchendu.
1: Akaba anza kana
0: uto. Akala ngerango kumulumia uto yako kakaba anza. Neru ilfale ini avana umutife puruki akaba anza ko. Kagende neru avane omwanzo.
1: Namba abakali bakana rungano mundu usana na kandu.
0: Ndiyo.
1: Ina nashi atengende shai trike.
0: Atengende trike neru nimi akalia. Neru wamele vya avana ene vanimu yomuhoza hile mu profesi oriandali mweye. Akabi lo mwewe. Mulimu akapura kumulumia ko mbagara ini ya tukeria. Oyobiri hiko moituri mwerewa mele babana ene aba mama baleyo ni bandu balumuma unyimba wabo.
1: Kwa sunga nene ala muso kere kambala tu.
0: Akaya sokerere kara ngroko chemba nero.
1: Kwa shi ilo
0: wake banemu banemu la balabako wake ikangene ngo kubabiri yuwana.
1: Kwa shi ilo lokondihi.
0: Ibu lo lokondihi. Chochotu limo. Nero nje chonge ndi
1: bwana na tu pa Maria si tubalira lwahi na ba tupangana tu trenga tu ba
0: sahani sahatu ndi no aba ni ku myaka lwa munyashi yabo
1: etu kaba ho mwanzo kwesho mudabu ndi abindi anabikirwa mwanzo akiba kai turumuka ndi tunashi ku karo ndo mwanzo gono
0: eh utiyeta na ribu su balire na lwahi subalire na lwahi echo banga kola tu bikala ya babiri ebe anda bibiri bikale Omukali abreana ngo koma sacha abreana kishanga shasubana
1: omukali shasubana
0: no nerubaso he babuwe omoche handa muri kuhakina amani babwa ngo wanzire tukwire tuti imwe buti vya mahwa
1: yene watiye nusu ye kibanzi
0: ye nusu ye kibanzi neruba ibale vye valere nusu ye kibanzi nga bake mukuru cha musinga he muri bake muamile muri bake muaseng saiba wambo handika ha ngoko vya mahwa komsamu alawe twabye huru na ubye huru kunde Omo cho chisachisa, omulu mianga nataa niribu ati
1: shende mo.
0: Me, abri mubu tiromuana nenaji. Sahani saha tu anga nanzi ni asaka nina subu mubu nyumbaye. Sahani saha anga nanzi ni amuko la muhanda. Omukalika nina mishi alibu ane parisili
1: yewene.
0: Nditu ni yewene.
1: Omukali anga nabali yaho.
0: Ehe, narinyo mishi alana kuni anenu mwana wewe. Echoku mbitu yetu nashina echoku chini yao chitia. Nero omulume echakole averikire echanda cha mukali no mukali baso hebi kalokomeza ngimi kundye sengande yobali amuli akwere area iri atahera kwanza bure iri hera bure abanda biri bya mabikali bakindi bane solution yo kolbanzolo nero obule mundu nyebya huru
1: wala
0: kundye aho hanandi kiro ndelo banza lunyomo lulingolo kidyo tokania kolukele byake byana birengebe
1: wala Ngono kwa shika tuwa mbele. Mdo mbele mtuwe konta yo mwanzo.
3: Kwa sinja.
1: Panata kusapo mwanzo lua ya retiro. Ninashi ukaru ndo mwanzo.
3: Jewe munashi kumuka muka wa mtengabu wachu nyiri ya chevandana. Na mabe chevandana.
1: Etu wabia kuchoko tuutia.
3: Mtengabu wachu nengabe chevandana.
1: Jawe. Teri bandani
3: yake. Nje sine ndiye meromulu mnyolia.
1: Nje
3: kandesi nyiri okobandu. Unashi abandu banaba ere naba mama. Nomu mama kena kuluka yo mulume. Ndane nomu mama. Iwe birikala nomu lume. Nerunia kutsendia. Iwabere yirebendu. Ingiro mabendu vya uwe mwingira ya mubo sana shongu mbisho mubere. Utina materi yu mulu miono. Bas anyetungi abandu abalu ibare kishabe keshe njibi nilako. Asi ingiro mwenyumbu. Nerwerisha ilusha kwa hiyo. Hakana miyuka mkuluka ya naini watepo. Kwa nyaku erisha vya na unje. Usubye wenyu. Iwe mkulucha na mulu mena ya kana gabera uwa. Nerwe abama ama chakari kina tibwe echa injare nga nechebandana. Kundi a majorite waya ama buati omulume
1: esha muha
3: a majorite ama buati omulume esha muha echikare ka bandu babya ba esho mbanza isha sekane rehwa riari abandu eri abakatu esho mbanza esho muhanda
1: yo teritwa londeke
3: injeri lwa iritwa lo muhanda ebe nusu nusu abya ka omulume nayo abese bifuranga misha bene lar ati ninyo bikupe bikupe na kamwe ebe nusu nusu na kamwe ukobwa mutu abya ona sharare na onere mabya karen nero ndwiyi we yikashe kwa bore ndwiyi we yikashe kwa bore nago batibo echi banza nicho mwana Mais Namaba kutenebio mwana wawo una mutumikira bendu ebyo kundi mengambuka buto mwana mashangi myabi omwana mabimya bendu akabyake bagabe pasete wana mugaga ashele tango ko yikatumika ele tiba yikine abachombreke ebiye lusha kuna shayo bamama tsiga baba bere oluba nzimu mama lufandreke
1: ana kimata kamwereta
3: mama nibwa mutye kabisa lo mabya lubanza ichikya bwana kasatu ele tikirie chindre metende mu mama ni aliacho
1: Namolo mbaba.
3: Namolo mbaba. Eletia maberi ya kucho, lakini vangana ye boyo rolo wanzolo lwa babere. Mune keri ya muka tuteri shumba anza.
1: Amustrong, ene ambole no, muka liyo mdoma bizurumba ni akasha ku, akaipu atumunga ya umri nuni ya lii.
3: Inje no kuinje kwanza. Inje no kuinje. Umuka liyo waye, inye wate. Nemuhe parcele, ubunyumba wa mahuwa. Inje nyina uti ya menge, auna sunga mwicheba anza. Ningilu nate, kwanya, ima yecheba anza, Kundina ye amabaza la kuborati ni ambu ni abiri kutsangia ko mutwe. Nongo mukari amaza la wat tugabe. Ero ni ambu ni abiri kutsangia ko mutwe. Na rukwanya ko mukari rinyitsangia ko mutwe. Akapitale ko mwarabia na betego bewu.
1: Okay.
3: Paki ninga ye tumike bende ne tbo. Ukasha holu katali ye biotali yan. Tenga ya ronde bende. Necho ini akendisha
1: ye bola.
3: Eni ini akasha ye bola ibu na mabya sunge bende. Omulu omutwe omulu mebyo bendu. Kundina ngananga nere bendu ebyo inyesha nyenda ko mutwe wai. Nangananga nere bendu ebyo inyesha nyitwa ko mutwe. Nere parcel ngasha yano yikulimu. Ndina mabaho la bure lakini na mayu antebo kunde unemu kalimu na mabwa nyetana makwanza katuwa matsandania kwa nyatuga beyo echo olukende wandeke kwa nyako ritosia motre omukalie lwe hatia keni anashi kwa nabia kamutsombera mandru au monyumbe abere mu lusha mona mundru nusu nusu ndache
1: I just fate wana bo kocha gra obwechi kuhiku ndachine minu kaba unao Aja tukenda mama mbwanga yake
3: ndo. Mbona bure ni Ladies Week mbona bure ni Sunday. Donge binyebe tukao bwasu abibe binamucha ndiye cheho na rakumbe Ladies Week mbona bure kumtwa nawe chendo. Aje kana shakumbukumbu.
1: Tukaye kuitwa lwa
3: sikwa mfano mene. Yemu stronge kuli nana munga na bandi ama bandanyacho. Bunga ndine mwe puye hake. Donge okoleta na mona yako ko 2015. Bakakubula yanga uteche. Ukobutu ne utye la gom. No musika uteji ati na utyo koka leso. Tulio ko radio tule ba pastor.
1: Maluba. Okay.
3: He, neri wako edateyo ikabe akoshoko uteku ubisu uta kakabi kama bya kenyu. Neri njo mu mama mabwa tukabe parcel anene resume abre yite. Kuri parcel ane kuyo. Ane kuyo abya kuyo kwa edateyo ata amabu mubimba mwe desime mabwa mwe mizi mbili. Emizi mbili yayo.
1: Akabe ya mabwa yako.
3: Amatabita ama hekobu kule kisha mabu tere wabu mulu mema mugombola. Abiri abe mugombola kibo kwa sato ni dokimata dokima munipe $50 bo nerunyanga ngabwe rabandru eleta erifa e divorce ni 10 miaka 10 e chisomo ni miaka 14 uka yoko leto butibo mene kwa lomba demand ya divorce waka kusoba demand ya $50 $50 yeyo ambu murudi Ewa baba he kenzi zuru kande wase kenzi zuru wamba mbane 300 wala 200 kandi murudi nero ukisha holu uwa mabe nova hata bya mumo yuka hola nero abandu chamba cha chinani yowe malindulio bateno aba mama babere bakengiro mu butimbi sibashi ngabwe rabu ke amerika biru wakati baka kaba kati wa mabiteho omukali owe risweri henge mir tuni wawo Wamabita humukari ayuka enda kabwate tu ni wawu. Wamabita mwanzo mulume ni mshomere ni wawu. Nerunje ngabore chisekedi mwana buruti ukasha nja katiba sa wasabu tembo. Abanduba kandita nebu tembo monoru kivu tu wamabita hukobi ya mepanga. Akona kone kasuku kabiringi rumuwa nyumba. Nga usomore ngo.
1: Nambo omochi kuhi omulume. Amuhe.
3: Bo omulume echa mustronge ondo mwa tserokoma na wiwe abedebe tserokoma na wo ayichi omulat atwe yuma na wai. Nerinje chunga bwanitino omumama oliyo ributina mukiaba wasautende parcel. chambo chamo strong ebwa biro mobyal
1: e parcel nambo abalume bosheba tukwa mire